Kalisa Herbal Mixture for Zebra. On Susisi and a Yawaya. Obaku Fitra and Yakra. Wakudim Pemagro Amaguni Ria Yo. Wasa sa sa sa sa sa sa and co. We should run who do be brilliant co. Nobema Ojun Sha. Betsima Mubiati. Ayaji. Obe Junso free. Upia na uko Junso. Kwa. Yanisi wenu mwa mtu mindi. Osa energy jo. Diabetes. Pressure. Ajuni pedu yenye na aboso.

na owie oso ni asase ne emu asafo nyina bo na da etoso nson no yahwe nyankopon wie na juma a oyoe no na da etoso nson no ohun firi na juma a oyoe nyina ho na onyankopon shira da etoso nson no na otee ho ifri se enu na ohun firi na juma a onyankopon boye na oyoe nyina amen kai homeda na ye no kronkron nensia na yo adwuma na yo wade yinara na da etoso nson no ye homeda e ma urade onyankopon nyo adwuma biara wo no babanyin no baba wakoa no wafuna no womwa no hohoa owo ufie apono mu na nensia na urade de yo osoro ne asase epo ne dia ewo mu nyina na ohome da etoso nson no eyi nti na yahwe ye nyankopon hira homeda na oye no kronkron se usan kan wo nan homeda na meda kronkron no wanyo dia wo pe na ofre me homeda no se anigyedie ne yahwe ye nyankopon da kronkron no se da ese anidie na udinini na wanfa wara wapan so na wanyo dia wara wo pe na wankeka nsɛm a ɛna w'ani bɛgye yahwɛ ye nyankopɔn ho na mɛma wafa asase so sorɔnsorɔmmea so na mɛma wadi w'agya yakob agyapadeɛ no ɛfiri sɛ yahwɛ ye nyankopɔn ano na aka onipa nti na wɔyɛɔ homeda na ɛnyɛ homeda nti na wɔyɛɔ onipa na ɛyi nti

Yesu doi, yanuma yense na yemfatei. Odinin kwa atuwa mayei. Angwangwa sem ni ye muntiei. Odupe ni ye. Yesu doi, yania yense na yemfatei. Yesu dini.